0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fiño hadua, lau iñaraguni, logo meki badiwalani kata dari wafaroni Paulo hilagubai. Guetoti, huguya, hamaha hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu lu timala, haligduni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia, arasi wabalu wafaroni, lubarage la chiliru.
2: Aba la chiliru kate hile, labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lu.
3: Bariba irahun le lumo gumada anihin kata ilun ti larinya gu nilu.
2: Aba lanigu ni habuti sudara lumo gumada aba larinya gu lu.
4: Wapi adairu ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigu ni irahun le bu nyahu. Anihin nege kata ilun larinya gu nibu.
2: Aba larga duni gumada luha bu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu gu hama. Aba larinya gu lun.
5: Ka babu serumbo ibarinya gu nu.
2: Aba te larinya gu irahu ligia lun.
6: Ben luha ya huriu, li don uwara ni luha muri habuma, luba nuga ni pa luha gibu ginyon, luru dugu inyu timati, lunege halga duni tima logu liduru. Ma finya rabahon, anyehe hau ginye, biyawen, haugiri ya nigu, Haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilagoba. Finyuwa yelao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
2: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariyege ina ligia lun lu maria gula nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama irua wen disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gia gabayo lu lawairu pabulu, ruli gia dimure lu hachilira guduni pabulu lu mo gumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
5: Luma gientu Claudio Lysiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu a nihafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu romana na. Aba nidi hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuserun nasubu diruni kala lidirun boihon. Aba nanuguni hagibu ginyon luru dugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti haluru Uwati riche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lun hafarun hilagubu. Lige lebu bai naunahani bun freze. Ariya gadi naginye hon ha ichukumye liduru. Lubuma lan haransere le hani bai luma.
2: Aba ti hanuguni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligi hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu. Danle hachiliru bay sesaria, aba he derege runu gara da lugumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba laliha nugumadimati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani, duago silisi ya na la, aba larinya gulun,
1: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu bayabiduno.
2: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nukubo erodesi, hao onigirutinya.
7: Hechos, capítulo 24.
2: Sengi weyu larigia, abala chilri anania si fadirile inyutimabay, uburugu sesaria hau wugiri hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Larinyaga.
4: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi luya wagaira.